Matam kuring magta, mafam kuring magta leiriba. Numidanging rana ba maju yiliba, sak udawe ibungo. Ling lipa liba pumnamag, nangi kutsimni. Amam angan kairiba, nahagni. Daibambu sembiba, jibagi mabu.

Thousand channel sida ngasi nong magitamzari pa thaurum sing ning sing jari. Ayuk pung taruk minitara lantok chagani si dehidak. Ngasi ki si dehidak ta thamjari singi kanaba. Ayuk pung taruk minitara mga lebak ning bishay nikag taan jagani. Pung taruk minit kun mga thamjari matam bishay. Ayuk pung tarir sandok chagani konjol nachom. Ngasi ki nachom na thamjari asay bagi say rolda Rajendra Okram. Thaurum lantok pikadaba tam.

1992 ogaski tang 15 da Akashvani Imphal haudokhi matamdudagi ngasi phawba Akashvani Imphal na manipur gi tongan tongan bi sei makhal singi asauba phamak amasu piduna lakli tongan tongan ba sei hekta saidada ekhoina ta dun lakli pena gi sei hek nat isei gi sanda kunung isei gi saida film isei matam isei gi sur sei saksing saikhal saisak punamak matam ama natraga amada asaiba wakma kabi khorjai suba kayana saireng lamba saisem lamba ngaktani asigumba saireingba asaiba kaya gi sairolda lanthok chaba ikhoi gi thoramni asaiba gi sairol asaiba gi sairol ngasi gi tangkak ta taminarasi asaiba rajendra okram

0: asa iba na masagi iba bu pamjabigi matangda asum na pongdogli
1: ai na iba hogjogi besi ai yum balba matung thoyong ai si sayeng iba isai iba si pangi iramde ai na ijaram basi caption masa masu sum iba sanaba madudagi ai gi maru mapang singna tau nang isai yone yuba haiba wapamji mon yang kan hai adudagi ai ni yal hambada isai hi iba ni nagge punsigi torbanda isai gi hamba isai ni 78 79

Matangda, awai bama pu film masidagi. Boniam na sakpa, romi maite na sairing ba, sorry sanjam na sairang bise kanbirak ba, SMS ama lokachadi. Kanbirakli ba miyoina. Kaisam patagi, Dennis ngasipam tomba, wangkaidagi Bruce Lee, kaisam thongdagi gogo amadi, David bamolikaidagi. Marup singi shai kudotam jari taminasi.

Good morning, Manipur ki Mathangi Kudolda. Nang loire film masidage. Eze mashnama made pusparani, anipunasabinaba. Dalum gurumayum na seringba. Rahul bluna serang bisek and birakba. SMS ani ting na jay. SMS kan birakliba, ahan bada. Langtabal puramakundagi. Herojit, laljit, lankomba, amadi, sanahanbi. Anisuba, SMS da. Ngai kongkolin maning nakaidagi, KH daton. Adum gishay kudoldam jari, taminasi.

Isay nung mayda tawayawna pamjana ho narakpa uibana asum masum isay gilamda he na may pagna chang silagpa ngamlaki. Saysagpa si Sri nung maythem pahari ki makhadat matam yam na sang na luy na duna isay tamjaraki asum na saysagpa si bu saktak bikiba isay singilagtagi Rajendra Akram ki mayikta iba ay dinangon dalan ki de hai ba isay si mug taminasi.

Sa isa pa si Kipunsida, mahag na, isa'y jamayang kay Muksaki. Top-top pa kondya lamagaloy na na, fazara pa surgi sa'y kaya masakto na, maipak na, miyam gitawagal taw pangamba, bajing firaltit pangamba, sa isa pa mani, ningombam Rupa Chandra. Matang natabi si, kundong bam ongbi, gunamanilay mana, sa'y ring ba, nung shiba ibin poki, jag ngay wari.

Tabire, maibam kunjaras ki khonjelda erovin na seringba matamisayama. Ngasi, numidung bumatung minit taracap matanda tamjari. Good afternoon, ladies. Live phone-in program. Tauramasida lamdamasigi nupiyoy bisigna. Ikoy ki tamjari ba studio ki telephone number 8798-803-293. Hai riba number asida, pungfam asida. Phone daw birakto na, wafam sing. Pukat pira uhay ba wafam si tamjari. Loina na nung tilpung mari minit kuntra mga da. Film is a phone-in program, tamjay. Maduna pungfam asida su. Adumak lamdamasigi, miyoy sing na, phone daw birakto na. Kwaida ba, isa ising kanbir uhay na tamjari.

0: adomna thoram ta biribasi akashwani imphalgi fm sangai channel digini housing pung phamasada mu puzarakli good afternoon ladies live phone in program thoramasida lamdamasigi nupi oibi singna ekhoi gi thamjari bus studio gi telephone number 8798803293 number amutanga hananing sing jege 8798803293 hairiba number asida telephone to biraktuna mayam punna khangmina ba yaba wafam sing phongdok pirau pukning gi wafam phongdok pirak matamda AIR code soktana phongdok pirakna basu khanghanjeri ahan ba phone lokha jage hello Hello?
1: Hello?
0: Tabi bro?
1: Kazare.
0: Oh, kana oi biro bano?
1: I did see how I bump.
0: Kai hai bi ba muktang gahan hai bi yo?
1: Tingri dagi Hawaii bump din.
0: Tingri dagi Hawaii bump?
1: Jenny. Jenny ana Jenny.
0: Amuktang gahan hai bi yo?
1: Tingri dagi Hawaii bump Benny hai ba.
0: Benny hai ba.
1: Beni.
0: Hoi hoi. Beni, kari wafam bukat piga ni ngasi. Good afternoon, ladies ki. Thoram sida phone to birak pasya.
1: Ano, madam, I
0: just want that. Ado Beni gi phone gi line siya. Kitang di nungay te. Pat pat tat para kay noma nungay ta ba ma? Hai biro, hai biro.
1: Tum radio kando ko thoram ding je. Tungay na pangduk sa gen thoram pasya.
0: Hoi hoi, ngasi ahan ba phang ba oi bira bro Beni sa. Kai hai bi ba.
1: Ngasi na ha ba phang sa
0: Oh. Hoi hoi, ano ba marup bam su phang zare ko.
1: Mhm.
0: Hoi. Hoi. Ahan ba lai ba phaba se Beni na oi re. Ahan ba phone ta phang ba su oi re aduga kuina pangudraga ngasi han buwari sana jabasisu phangjabasisu am nungai kwa ado hoi akui akashwani fala san doctor ibe thoram sing se nungai na tai hedana yamna nungai na phone dok pirakke haidana phone dok ke haidana phone to biro pani habi bane ba ato phowa pham dilai tre kwa phowa pham
1: di athang di am phang di dam
0: hoi hoi
1: ya lengre o dan di phang jam di phang jam ba
0: hoi hoi
1: tha than ba di tha ba se pang sin ba
0: mhm
1: ara gundiana kalam mabane
0: thabiro ko adum leptana aduga phone so adum leptana to biro thorum sing se leptana adumak tabiu haidana thamjege
1: ho hoy meda
0: hoy yam nungai jere hoy thaga chiri

0: Hello.
1: Hello.
0: Kanawe biro beno.
1: Ai ye pon sambre ame phaung ni pungdom dei.
0: Pungdom bam dagi ming kai kau pike.
1: Mi ema kau.
0: Mi ema. Kali wafam pukat pike ni ngasi.
1: Ai je kali puka katam no jukhang dre ka si je kali no. Sei gi dina traba.
0: I sei gi dina tre. Ikan khanda ho dana phone tok selabra. Kali kali hai sige na kalhau draba oi doine ba phone tok san bana handu uraba
1: au tok khan tok raba
0: hoi hoi
1: kali hage tok go khang dire ne
0: hoi kai do virami no hoje po ta
1: to ga ngak ta hitam bane
0: hoi kali mathel di chabi rage
1: ah ti di sa go ina dare kali me an me ya
0: hoi hoi
1: ya wa kan do nunga ja ta ba ko gi akoi takti oi bai mana bi on lai ta bai mana bi ji oi bai tak su oi ba
0: oh
1: asi je thora ta ba ye ta pa cha lo ba to hala ga ta kha ta ri hip lai ba pa tha ba
0: hoi hoi
1: ya nu ngai tra ba
0: ma ni koi pum na mak se asi ba hai ba se na ngai du na lai ba ngak te ni ko ahan akon hai ba du na ama oi ra ga du na hing mina ri ngai se da nu si cha na na hing mina ba hai ba wa fam se mi oi pum na mak ta khan bi ba hoi hoi
1: na mai ti pai na ma thok pa sam ada sin tab jara ko ni da wa gi ta ma
0: hoi hoi ma ha ki thawai na su santi oi na ing na ma pu gi le kol de lai boy sa nu hoi
1: hoi hoi ma le boy sa nu ma pu gi le kwa na nu ngai na ing na ti na
0: hoi
1: ma na lai ta ba kan da ma hai ran ni na hoi ai na si pa kan dai di tani ngo ya da mi na kap ti ngai lai ro ai noi ma am kap ti ro ko na ha ram ya na wa ri ti tha na ri ro
0: oh ma
1: ma wa na ma su wa na para lo ai kap do ko ju kap ko ro pa ngo ai te da
0: hoi hoi hoi
1: oki ai ja ra ga wa tha ma ke me da
0: hoi hoi po tha bi ro po tha bi ro hoi
1: po tha ra ge ma tu ani ra ki su re ba si ga
0: oh
1: ta am su e ma ma thom rong khang ga ne ta san da ya pa ra kra ha jo me khang ga ba
0: hoi hoi
1: asi jo pa ri sai gi nu me di sai pa da bam ta khang ja ge ta wo ne ba
0: i sai nu mi chi na ning thau ka ba nu mi ta tham je good afternoon ladies ki da
1: hoi dam khang ja ra ki de mi ni chi ni ki da
0: hoi hoi adu ma thoram sing le ta na ta bi yo thoram saruk ya bi ro hoi ta ga che ri
1: khang ja ra

0: Hello.
1: Hello, good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Can I be
1: How are you?
0: Ravano?
1: Hi, pangayon ka ba sa diyo kam omitan eh?
0: Hoy, hoy. Omita nga si di, kaday de lay biri no.
1: Inawa si di, siyum da yam no ay nalay raga fon tog jarak po niya na hangay di labog da yam wana ay kapo taga sa awa fon da yam wana tog jarak ni ko.
0: Hoy, hoy. Ado nga si si, yum de lay re po thari hai batabas da musunong ay.
1: Hoy, po thapa di mi dam ay po thapa di di baro da gi pung ama bu kata ni ba po thapa di.
0: Hoy, hoy.
1: Ado nga si di, ningon po gi tarpon ju haura kadora ba ni na ko gi ningol anila e ba.
0: Mhm.
1: Gai de ya maga sago mang de yam gala ya am de so harau ba yam sinu ai ba si di ni en de no ai ba nga to wai si sa gen tok jarak ba ni ba.
0: Hoy, hoy.
1: Ado aina ha ba da ningon singi wali sa de kan me da yam nu ai ba mo hoy na tong ki ki.
0: Tambiro.
1: I say, Kuyi, are you Gumba, Nungtao, and Gumba, say, walking, she said, Labour Corps.
0: Mhm.
1: At the Ida Kuyi, and Yam, or ever say, Grugu, since you wish walking, she like Eba.
0: Mhm.
1: I do the moon, or is another dinosaur, sadness, and some tabu, and ever me and Gimaminga super Labour Comoina. Did you all give Madame the Pasana son of Inus, house of a door, hello, and I'm going to read your call, a galley of a door. I do come here down, you can see that, and you can see that, and you can see that, and you aduga khojin je tara kan de guri sada si ai ka sa hai na ri ai ni am tin sa bodo
0: yam ya ke hai tare yam hen man na hai je hai bi re moiso adu mai hai hen je ni de ka
1: ke ba ma ora sa ni am lai na mieng ma ming ke si am sa na ga moi di am na so hai ri
0: hoi hoi
1: aduga hoi ni dam si si no ai ba pa am su tam ne adu ga ina tam ning bas na ko gi taro po ang siya, hagdora ba ni na ako ilay kita ba, ingon sing da, ima lay kita ba, baba lay kita ba, ipu indon, yam lay kita ba, may amang tulo yaw na ikwa. Doon na sa hindi kumanggi, kuy giningon na haraw-haraw, tumapam da sa hindi alaman gi, lighting gi po sa itin balak ba da, haraw-haraw na nungsi na loy na, kun na, balak po matamda, nungsi na loy na, bisi na hagawa pamsin, masiga tamdage.
0: Mane, mane.
1: Aisu ngasih dia am harau re pun isi am nusi mui naga yam na tang na galaksa besi.
0: Ngon
1: sing nasi ni dah isi am nusi biba. Aina sini ngon sing am nusi ba. Dan am mui sila apa batam dek ning bom sepau ni dah.
0: Hoi hoi. Mane, madu mak ni pahmi sekuah. Ningol oi bising nasi hai badare. Omita su yum amagi ningol ni. Aduna yum amada amuk mau oi raga su. Adu main tau dana. Ningol amana se sam na hai rabada nupi ama na nupi ama bu ikai khum na bi ba nu si bi ba se oi raga di khunai se sau khat po oi do ini kwa aduna omita na lu na nu si na tau sabado omita na mok ai pa ipam lam dam da chat pa matam da nu si na lu na tau do ri ba ne ba kari gi su tau roi kwa ai gi khoi ri na fom ta ri ba ama pham ni aduna chat pa matam da nu si na su tau bi ba akhoi na su nu si na harau harau yau ru ba ama si mak ne apha ba oi ga da ba se kwa wakhal da dei thamoi da nungai ga dabase ningol oi bising
1: oi de ye ne ai su mau ai su yim da sala dingon ni de ye ni moi su mau adam oi ni da la ga ningol oi ni ko su mai na mau na mu ningon se nu sina la pa mata ta bai na mu ipam da sala kan da mau da na mu nu sina ta di me dam wa sa am tangang na ningai di lai roi ko
0: mani mani
1: nu sina loi na loi na ra ka di da mu yoi ba se sa ku su ke na bai matung ina wa ka lon se loi na ke nai haru ba diam ta ya na de
0: mani mani nong mata da pok pa hai batare pok mina ba phai bok hai batare ko adu phaw wagi wakhal se mana dri ne ba aduna mi amaga amaga gi wakhalon se adum khena rani sakchu khena bagumna aduna khena ri ba potu da enang di adu tawi ai di si heli na traga dumaina compare taw bagi mahutta changdam na bagi mahutta ko asoi ba do men khat pi ba magi apha ba do mataw tam jaba adumaina taw raga chaukhat mina bagi kahe lambi rom sida punna changsin mina raga di yam nungai boi gani na khanje lemina radi hui hodong phaw bok nei chik nei kai na hai ba adumai na adugi poto nong phado nen pena da bagi warau na ba oiraga su maduna kuina sangna malum thamaga nungai ta base adum pukning da thamoi da thamjan bi bana ta ba haidok na base ma yam maru oi na khale e nga sai ei na smai hai gi bu do ei je khara henjen khara ma le bu hai rasu ei na du hai ri do adumai na hai rak pagi ei nuai ta bai khara hai bani bu hai rasu sugum ba seng dok na bagi cham thok na bagi mata nga ma lo ra ga di imung khuding da sau na ba nuai ta ba se khara khai di handa ga ni na khali ko
1: hoi me da sum ban
0: hoi aduri omita ichanu pi singsula ena haibi bani no ngaina lemina ro aha bacha mina raga
1: hoi hoi ge mi danga wari sana bali su dai am nu ngai jare
0: hoi hoi am nu ngai jare thaga cheri
1: hoi mi damu su thaga cheri

0: No pa ani.
1: Oh.
0: Oh. Hoi hoi. Man ni pizi cha cha hoi. Sum yeng bada no ngai ta ba. Yau ba sing kini ko hai bi rei se. Hoi.
1: Yau.
0: Man ni adu bu. I cha nu pi sing hai ba ta re. Ma koi su adu mai na sem do pa su oi sanu. No ngai ta ba yeng bada kitang maring marang bo oi ra ga ti kwa. Adu ga i cha nu pa sing da su adum tak pi ga da tak pi haning e. Hai di.
1: Oh, adu ha.
0: Hoi hoi.
1: Baru ini meda.
0: Mana?
1: Rinski taste tu way besar je. Tangan dah ni. Mereka tadi raga di mari lainnya. Mereka ni tadi raga di saroi na. Kata hantar dia di amnu aja.
0: Hoi hoi. Madu maksud. Pakat pirak boi senu kuah. Sembuk pirak boi senu. Thaga ceri. Atau polis nasi dah mukodong cawa pizza raga.

0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon. Kanawe Birobano.
0: I basipong dagi, at si Mongi Nalini.
1: Hoy. Kay wafan po kapining bano nalini. Hi, Biyo. Radio said inaktanak na lera. Gadi, kitang laptop Biyo ko.
0: Ay, sa laptop.
1: Mm-hmm.
0: Bukan ngajin lang ko hari ke lang ben loira ati tak ko bo matam suai ra ni ko ada na ko tak ko bo matam di ni ngon jing di bagi dak nagi amagi amagi me ama ma mula ani ba ko lang yam tak na tai
1: tabi ra bra hello hello
0: hello
1: tabi ra bra
0: Oh,
1: tadi tarin na. Oh, hi bio.
0: Ano na. Ko yun nun, may yam po pa, dati yam awaba mo, way na rin niya buko si madam ko, tako ba di?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ato to, ko yi iramdam ki po na, kano tau jaba, dakina oi jaba, kota ba ko. Mm-hmm. Aw, yadum dakina na iba yaw na rin, madam ko iure buko.
1: Oh, hoy.
0: Oh, ato yi matang, kasi sum hai jan, hai tare.
1: Mane.
0: Aduh, hajing dah mama na, aku ini nufazing ji kanu, nufazing amung lain nara kau macam dah hai betul. Aduh, aduh, aina kau nom tang suplemen tang jenis berhai tare.
1: Hai bio.
0: Kau, nisa sa bahagia, luai nahu nufizing saya jitu apa

Matangdal mong tami na si. Chumtanggi, saysak pa sing nasak pa. Elang ba, Novinchandra gi, mayikta. Lebak ning bay say. He ataw ba, he lamyan ba. Ning singling na si, kaungam da na. Napari na mom, ikoy na. Laibag pa bi, Manipur imagi. Thaw na pa ba mapari mamom sing na koy bu.

Matangda muktaminasi. Moirangthem chawbuki khonjelda elangbam inaucha singna seiringba matamise. Nushibana ngangba pangta da taningba mitkupta ni yengningba mahusani. Nangtagini aina hingliba. Kanagi sunati nangtagini.

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kure, nang adu kena lai do kai sakhi hai do.
1: Ai gi dukan ma hang go do. Advertisement nam ta hab ke na nang hon da ta na gi na la ini.
0: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no ban ngi dukan da phangi ka hairis na.
1: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum ya reda.
0: Oh, adu ore ti ne. All India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi na mak ta yohan ba bungam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam bo do no hai. Chingkong singa da na ta na. Ahal na ha. Me kum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hawra ga ne so is pa ya mam su le rami dole
1: o o adu ei tar ga di khwai di phaba option si masina oire ni na di khalle
0: to to to to oi doi ne masina khwai di phaba
1: umna ma putaram na okchari Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin bidau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohanjari
2: tongan tongan ma thorum kaya sanduktuna tahanjari ba si Akaswani Imphal gi FM sangai channel digini hauzi ga mok pung famasida puzarakli Live phone-in program da Manipuri film isai sing gi kudol. Adom na khoida biba Manipuri film isai sing. Ekoi gi thamjari ba studio gi telephone number 8798-803-293. Number amuk tanga hananing sing jage 8798-803-293. Hai riba number asida telephone to birak tuna. Adom na khoida ba tabining ba Manipuri film isai sing khan birao telephone hang duna thamjare.

sharaba kalen ginung sha su thoi bide isau langbi kum ginung ju su kalak bide sahum jawba nong le su na chung de malem lai tangai mathakta tanawrabi lai nana thek ka thek nau ga nau lai rang lai pak lai na lai sha tam lak babu kana na thingwa ngam bagi numit tangau je bi numit lai su adu mangai lep khraba di lep khre ning khraba di ning khre pam je ba mategi mai ge yingduna lenja ge punsi se malem pumba khangja hawrasanu matagum lei lei duna korau magi mai kai da laisa tam je tabi resi aj mai snam amadi rosemary mayang langbam gi apun ba khonjel da somen khairak pam na sai reng ba boi sorai samna sai rang ba numit lei

malangi ipomda joy re samlang lakta sanajari ba ningol gi nachum gilei namna manjukana gi thamoida liruni mutnai draba numshiwari lobi dasi athoi luwang amadi pushparani huidrom gi apunbo khonjelda ng angogi mayekta athoi luwang na sairang ba isai

0: Ay, no, no pide bo, ya me muni yeng, debo cani gino.
1: No pide bo, pero no ne muni yeng, zaris. Kanang kang ni no di mapan dai chek suning tinu en tora mo no pi thana le bisna te be ga mo paire du da nong mai ga ha yaro madi farak ta itna
0: o adun ro mit ga she ga thali yin pi
1: o mane mane mane ai di no pi bor di mun nei yi khuju phulai bom to bi aurum ga dra na mit ne extra da ne te ultrasound ga thar ga te yin ga
0: adu ultrasound lo ulai bi ra bani na ai manung nam na sang jero ki minister
1: na nang ngai ngone thap to ki bi aroi ne
0: kai no da hai si
1: wa ga kai no ne ai na jab di akoi minister di manung da confidential wari me sanari kendra gira
0: ani lakshari bese
1: hoy
0: kendra gina se deda
1: hoy ne duni ne koi phem se ngon yam no yin kali ne gari min kau ge
0: ai bo
1: hoy
0: suniti kau se
1: suniti
0: hoy
1: kai no ne hai se bo suniti kan hai satu di yam tin sanare ne
0: kari bo
1: ha manung da sangri dun hek tholak pa suniti ne ek sanghi ba timing to chandara ni ha ba gari matangi ne ha ba
0: ai la seri bese ya as hai to to bi kai ba ne
1: to kai kai ko bi no kai kai ha ta samjhen bi ro
0: ai tikada ni
1: tikada
0: hoi
1: as sa adu di senjau pai bi
0: ai ma
1: nupi tikada khra le ye do aram tare ne
0: pao
1: bu de hai pe pao ro mani sei ta
0: kai na bi ri do bo pao bu
1: ko ji ki do ta bi ho bro
0: kai no tahau de dena hangai sini
1: kai madu tahau dab du yam phar bani ko tikada ni hai ba ko
0: oi supply se maram ta dam tok se bani
1: adu di samuloi bi
0: na phangda tha ga pire ko ta bi si adu kamona
1: ai si ko gi minister gi amoda kai apu masa da salang pam punamak puri ba private secretary
0: private secretary
1: oi ai ming hang biro roi dro
0: ha hang de ga se dum hai biro kai ho ni
1: hang ga khum se ne khra bit lein ta
0: kari ming kau gai sibo
1: ai gi ming si kan hai
0: kan hai
1: khara chaw na kau ragana kan hai chaw ba khara pik na kau ragana kan hai ma cha
0: tamo si akui oi bok te lai du ga tamo go bon to na ma na ne du ga tori phi bam sibo
1: kai no hai sibo ai ga ma na su lai ri rai sibo
0: si mo ne tamo tamo wi wang ang sang ang cha ma na bai wa ni de tori
1: si adu di post aram ga ni bo
0: kari bo
1: mu wa wa ra da na tanap tanap badana postaram gani ba
0: kaino da tamadi gulla samlai sibo kaino nai sibo
1: kai da ba
0: kari
1: ujiki uji hai kibu uji hai da kari hai bunu ujiki tibo
0: tamosi
1: o
0: gunjam lai hai bi wani
1: to to to to adu nei ne tani si ai magulle hai bisi be matika da gi chindagi ta jari sin aha mani ko ha ai sabu di ai sanu bu di tum khangja ba
0: kaino kar karam na nai sibo
1: adu su no madani ra anira nei ne khangjari
0: kramai to nai sibo
1: ayuki office karam dai gi koi samcher hat pagi mingsen jing bese sida ama adu ko no mugi aroi ba tumam dai gi mingsen jing bese sida ama
0: kari no tumam na di kari gi mingsen jing nai sibo
1: kai no ne ming mang da ka sumar mak ta sum koi thoi sti adu ngai konem I bi ma gi no hai ga dra yam ba hai ga dra ama do adu ko yeng na bada ti chati na
0: kari wa no da ka yum ban je dri ye
1: ha a sim rai so
0: ga na ko ni sum rai sibo
1: kai nune hai sibo ma na lai sa di ai na pakhang asim rai bi sibo
0: tha se bidra ka yum na sinong pa to koi thok piro da na
1: ai di lai sa bi gi ma yum da di amuk ta sa thok sa de
0: hai gum na da na ta mu gi ne ma de so koi ne da na hal ma sin na hai na ga lu hong na pura kai no ko ngang sang ang kai no mi tok to wi ko
1: kai no ta pir du bo ai di yum pan ja dri ye
0: ha
1: pakhang kon sing
0: kaino
1: aduna minister pakhang chanara ni na thajle ni kano
0: hari sibo
1: ai si kaino ne koi pakhang ri balai bin kol si ti mulai mu phat ba chang mangam de hai
0: o
1: aduna imung manung gi khal lagai lohong jate ai na senajer bang akchari se koi khonum du dana te pura koi le kai do adum dai ni nga ami kano
0: tamasi wari sana biam nu ngai ko asi amre tamo tamu gi wangang changang phibam digi kari digi akoi uri bok tlai du ka he mana bi bani tori ji
1: a du ka no ne ko a koi mana ra na traga koi baji na rama thai do mor muni da tan chadra di madu double roll ka so ram jar jani ko
0: wari sana bi am nu ngai mi kamai tai jani tori ji bo
1: a du gi budi mi secretary manung sida mayam na nu sibi dana kanhai kana edan loi ne bi koi som na nu sibi da as par ta nu pani sem ba
2: hoya admi ngai le ko aisa lage
0: na
1: TV da serial nu ai ba ma tharai nge da yam farak ta ne bata sta jile pu mani ne
0: ke do
2: ba ha ke do ba
1: TV da serial nu ai ba mi ye nge da yam farak ta ne bata sta jile pu mani ba Biren babu nu thole tai ming su ba ba ai ai
0: ai di nga sai di ki minister garu wari sanai je kana kana ori bani nge

ngasigi good evening manipur gi damakta aroi boina lokhachari ba sms asi chingmairong dagi toni na khanbirak pani payal film asi dagi nandi sori gi naitum khonjil da amarjit raskumar na sairing ba sairang bana copy

0: Naharol ki khonjil thoram tawiri basingbu adom ki maru Victoria ngairangbamna taram nokcheri khurumjeri ngasigi thoram da pujarakli
1: warigi nacho
0: ngasigi
1: warigi nachom thoram da
0: sandoktuna tahan jagadori ba wari asigi maming botar kaklagitada wari asibu ibirakpa mustaqim chirai

0: Ay, mamá, tari brenangbo.
1: Ho, tare, tare.
0: Ah, nang na thorak pada. Ising glass amatayaw ra u.

kay daw re, mo'y pabong. Pinapumtso-tso le. Karino ngay taba, amu kalurage. Hay, karibu kalaga nungay ni. Itiapok pagimahay, ay nga si pangleda na. Ah, kanjiluraga, karibu ka na ni. Noong manong mahaw kiba na, mo'y pabong iba niso, ahal mata mo silagle. Uroy daba wakala dudi, kanda ba na pare? Kan gano hay na, kaya ara kala ba nini ay? Ay na pangliba, may tsaka si bu. Karamba mapukta, kari iralang dya kibana no. Ay wakal tabang ang dyan ni mama. Ay na tong siliba, iralitong kaya si bu. Kanada sinaram ka daw riba no. Nang sumukta hayo ni mama. Ay na bu kari hayro ni. Asumto uhay doon na, iba ni gilay bakta, tamlam labani, kandogla sinye mo'y pabong. Hidak se, hana mukta chana bataw si. Matam siso, ayaw kretaw rise. Ay, inkol ba wadang toglo kige, ngarang hanggang karaling lambani. Ising kazik tang chay drabadi, loy na patkrani. Hawzik di, ayin nga sagi kal siso ne, yam na kaire taw rise. Ah, pare pare, tokluro. Isa si ngasi na hena, sonjin bagum tawi. Kuy na di leraklanu ko. Hoy hoy, ngay hak po thabira mo. Ay kuyrakloy. Ngasi si bu, kari insang tong sige. Iya ayay da, nang na chaning ba, ama hekta tong. Ah, chalo chalo, thank you batare.

0: Mapam amadagi leng drabanina hauki bawari ningshing bana mahaki mathau oile chahi nauna ahal oisilakle thambal su adumangai kana bu yengduna minok tamgani leikai gi kalak yengthi mayam siga mirol deitaba imong sida mateng pangba sasinna duna makhoi gi oizaba lobalakle bani kari di hairuni leikai gi mini changlakkanu hairuba suya banate tomalna mangol gi machi amada phamduna leiringai thokchom gi sana jauba sendoi pibalai
1: ai tomal tum labrane ayuksida
2: ngai ha uitharu re tada
1: a phida somda lengkhat piro kai dauragene nangbot nasangam drabaro
2: kai su thoidokpa taude da tada
1: hai chahi dei na halli nang na hena hal male ne to wakhal nungai taba oithok loi daba wakhal khan ganu handak ti kuira roi nang gi paisa du su pun na pithok lage se se se subra mukti yengu se
2: a yang khai chama chama yang khai sure sure tada a cha su thak tre tauri se na nau nu pisu maning lom da ingkhol da thokri ne tada
1: yare da nangi paisa matam cha na pi bangamba ichi

0: ngasidi pumnamak se wari oi haure haujikti sanathoi australian citizen on krehai chahi tara manga hen kre mahak iramdam dagi bidai lokiba mahak gi oina private company amasu leire hai adubu mahak manipur dadi amuk hanna lakhidre ngasidi awabagi sur tamak mangaire tomar Midu dagi sintharakpa pirang dana masa pumba pumchot chot pagum tawi tanja sida chirai primary school gi oza oiba abdul halim changlai
1: o tada ai lagliye
0: kanano mitching asidi mase marang uinata Loi na uri na.
1: Ay ne mitada nang bo.
0: Oh, Helim. Nang oire. Kakala u. Karigino, liyaptu na leri babo. Pidasi da pamu. Kari leira vage, nang na lak babo.
1: Ah, tada ga aru bawari yamata sana zagi lak seven.
0: Kari wari no ne to. Nang bua, paisa ga chinbra ne. Nangon dadi sendoi ga hapu hairoida paisa gi natse de tada election ga mari leina bawari ni hai nangbu bo le lagi hairi brana natte da tada adu di kari matang no hayu da natasi tada sukang biram lagani ai se laikai se gi bielo bud level officer ama oina tabak tawzeba kuire hoine Chumine Nang na tauba thaba khuding mak Leikai sigi miyam na Singtha na ribani Makha tau Karita na seba
1: Tada gi janupa sana thoiru Tu gi paudubu karilai bage Mahak manipoda Amo khan na lakla roi dro
0: Ah lakla roi Mahak Amo khan na lakla roi Ningsa thabet thabet holi Masasu thak thak ni
1: tu de ta da niyam gi matung inna maha ki botar asi electron non da gi kak cha bata re ta
0: kari hai ba masi matang ta da da khangan ja gi lak se bani a phare phare to nang na phagani hai ba do adum ta ta da di kari su Hai ngai lai te da
1: da du di nana wa muk yau zara ge ta da